0: Aba, ino manda ino, ya. Bintu nivo taikana taikana. Bintu suvo patina bino bino. Ya, ishua. Chirufya, iwe chichi.
1: Mukwai.
0: Ngati muntu oita msanga msanga mawera. Osatika chelelelo ni pa social media pa ma Facebook. Kuni chinji kansi?
1: No baba jele mrefa nde chiteni. Shero ni shumule njitira kwa tirubudi hai?
0: Nilipa ulendo. Nukwea kumkwala. So ni parking le ni vofu ni kila msanga msanga please. Na
1: papa jele chani mulipa ulendo mrefa kumkwala. Mwansha. Ba jele. Last time tu alira ndepo fea kunkwala na tidyo ndepo anga kunke one day. Nishi nishi munshira.
0: Ni nkani ya madoda, tukuyo jia, tika jia basi tika wele.
1: Vajela, I don't care if ya madoda mlela ndepo. Na tine kunchwala nga tamwansende na mwata mwaeku. Eh? Ni vishi fea mikumula.

0: Every year February, ngaya fika vye Zambia kutenta. Nchwala hapa ni pose nchwala. Abantu wafurungala. Zambia seba pa stand still.
1: Yai, ni siye, nika jie, nika yoji, ya kuye vani nga chite vya kine, nika kupeze.
0: Ala bachele nde mikonka, tapa ishashale nde mikonka, nga mabe na mukonka kunchwala, ndefo kia ya mwana na
1: ini. Maho, nalomba mwaya kuvya kine.
0: Na zitapane kumwala, aba, mwaba ngoni, mwaba ngoni mwari chenjera sana, mwana wala kwa tina rishishita na rufufutate, nde mikonka, nde konka, tapa nishire shala, otherwise tapane kumlea na imwewe.
2: Kani mkolo mula kuni Movemba wakantwe Kito ni bebesha.